0: ka balaka kung napakan ka o nakamrasan sa Iro o Iring. Kay abri karon ang Rabies Buster Animal Bite Center dinhi sa Cebu. Aduna sila anti-rabies vaccine, anti-tetanus ug uban pang vaccines. Busa, pagpabakuna na! Rabies Buster Animal Bite Center nahimutang sa second floor, Estelita Building, National Highway, Barangay Poblacion 3, Karkar City, ibabaw sa East-West Rural Bank, Karkar. Naausab sila sa Talamban, Mandawi ug Konsolasyon. Rabies Buster Animal Bite Center, anda mo alagad para sa inyong kaluwasan.
1: The biggest hits, 24/7 around the world, non-stop.
2: Yeah, I love it.
1: On your red hot radio, Y.